te mi ne lo ana ga na ji nga le ya ya hwa de ye ne de ti po na ana ma ji ho ni lo ni pe ne a le sa yo du ma he nya le yo bu lo du nya le he ho lo na ho ne ta ja ye ne lo ta hu ma ana ma de u o to to ma ni bi je nya na tro nga sa ho to hu ma ye nge lo le ye ni te ma khu ma kha nga yo yo pu yo je nga lo ju nga lo ho lo na ho ne Taja de ye near de holo na honi taja de turn at your higher jar ye nya law. You put your jar na honi hair fat huma only na honi joy in yabber ye near la hoya pa law. Her don't allow some might be only nya ye near law la hoya pa sa only na honi mure joy jis or may ye near my money at her. Mure minet lolly ye ni. To mina long as a hotter my head the jado do ye jena loo your car. Ya nyo kya la yo hama do ma bi de la ni ga du la ti ja na je je do je se ko hu ma me la ga jo na lu ja ga e ga na ne ma ne ni a pe yo ya le lo ko myo ni lo a kho ne ko ni tha nya ti mo na ma nga je lo ye ni a kho ga na je le ko ma o ni kho ni o a the ye nya lo a cho tho ja ga ma bi bu ye ji yo a me ko ni bi ja nya ga du de le lo ye ni o do on tha mi lo a kho ji ya no kho ni ma o ni o nya nga the ye nya lo Terminate Holoa Garhoni, Zon de la Yanyana Luya Sinyane, a Zonya Pile, Jaga Ega, Dan and the BCB Gal, Lede Ye near day. Hagana, the Chatty Bum Le, Panahadama de, Manyele Chunya Le, and Yibusu Necha, the Changa Ye Nyala, Tiholoana Habiodama.

Şabi zalam aşama le mu a. Tiba jami zalam aşale kupu tiba jami a. Dolo şala mala. Yapu teji da şumen. Makhle nyala supu tiji da mi bija sula malam supu tiji da shume khga te alam lo miao she sha nya putan shabala khoga leng mu a Dani ngon sha ba la khong a, dani ngon sha na ma e. Yo ya lu ga le nga. Sop ma ha ba jong a nu nu no jo gong, ya nya la do la

A shakwa go gana la pefo do bemange ga sunwa tunye beza flanga ti mhe shakwa go ame ya lataban an bange yishe pihan ya ya yume ta sho tunye beza fla ga yi pa cha chon nge yi pa shama la pi be ge nye apu kwa cha kiro me bange zao pya za mesa apu kwa cha kinga a she me ya tir pa apu kwa cha ki be me ya yin wa apu myanga Aro chung ya po kwa za, a po kwa za wang ben ya zao pia ke tsu mwe nga, a di ben ge, me shi ti zi wang ben ya za di ma ke a wu yi ke ta nga, a po di ma za za nga, zao pia shi mi yi ke ta gu ma za nga, a di ben, ra zi ya bie ba chung ya, a po kwa za wang ben ya, nyan bo ma ti ngu, a di ben ge, nyan ti tu bo ma, ni ma kwa ma ti zi yi ti liang ngu, a di ben ge, nga di ma ya yu mi wang ben ya, a ma sa, za ka sha ta, za mi yi ta, a di ntu wang ben ya, a po yi zhu mi ya ru, Apuzanga, not all junior, no soma gang, mania, apuzima la, homada, yumada, apuzaguanga, alibanga, adult junior la chua, in the chula berrying, amaha zamazanye, apuza, alibang, as you're being apuquatima, zugata, apuquatima zagurina, I will share junior tizuna, tizuma, apuzima, I will zapia, yugata, zamia shimmy, yugata, wuha was so danga, at the piano, I got a mugger when the pump junior. Bazaflanga shako wa pe furu nga ga de ma de shwa na la ya bi ga ma khyang nga ko la chu ma ke su ni ma na ho chwa ma ke ni ma de za ma ma shu hu ma a kwa li yi sa a de ma nga shako wa ya ma bi te lai fa smart ar ba nga ya fala an kre ti ma yi thu su gu ti ga drama su shi ni fala ma nga la chu ge po wa chwa ma ke ni ma chu te chun te a ni ma ko de za ta ma ke nga su ge shi ni fala ma a ma sa nya so ru Shall hobo name on what be a ma bezaling on being at home at the shop one malapo watch your the two doing it, Nishitu, Ipitsu Malikanga, of Jamuru, Latuolima, Puacha, Gur, Becker, Mabakunga, of Jamunga, of Sanga, Adibanga. Gadimali Benisa, well, at all be Huanga, shall hobo, Puacha, Huang, Benichu, what is Zuma, well, will let you at Zumanga, Alima, Kum, Kum, Benya, would do in Dulanga. We got to among Benya, Imias Guma, Mitsumiatsudanga, eh, Inimaquad is a tamaki, my turtle, a shinimias her, Tulutulunga, Atikanga, Mitsumadijama Kubeshonga, Atima Omenya Yegua, wouldn't it do the Jamias Omenya Tikanga, Atima Latu, Gusu, a Kujumanado, Bakumyanga, and Benga, Latu Miatsu, Miatsu Yama Omenya Shahova, Tamalang Omenya, Puchima Yenga Latu, Makwashitanya, Galatu Kwasha Makwashamatiza. Makwashiwa yeli tageti damu mbenya timanya damna. Lekwa li tageti madagwa wapuwa chua ziti zima liyeti damu mbenya puwa chua ku biwa ti zima ti damu mbenya agumanya kujumadanga kua nga alibange gatima ke ngama ngambe mbenya suti shinye flabange shakho wala piga nga nga kanyi nga